0: 7 minutos. Alô, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, Mouka Bwanji, tá jo dina kutumwimbila telefone yanu.
1: Ndakuzukabunuka iyo.
0: Yamikila kwambu ye atili ali nkutisunga. Ta jo dina kutumwimbila telefone yanu, bambo.
1: Unelule isuvu kuno kumajiga kungauma.
0: Ungauma, peleka ni mwani kwa bale.
1: Oyamba ang vedo inu yo.
0: Zikomo kwa mbili.
1: Wachiri aveze avumu makoya. Wina ro vite wavumu kabambe. Wina ro vite wavumu ama bariro wavuma. Wina ro vite kwa mai wanga Fatuma Aliza. Wina ro vite Saiti Aliza. Aidi kaizi awulani lemoni. Wina ro vite Azanga Ankara awulandile moni. Wina ro vite Karuanga Luki Abilu awulandile moni. Avuma Katovola awulandile moni. Avuma Palome awulandile moni. Wana wanga wose awulandile moni. Sula Pimulani kuma wakoko awulandile moni. Ucheni wali awulandile moni. Kunyamweje. Tuko mkwambili.
0: Asante, asante potumila telefoni yanu kumwa wino.
1: Yabwino.

0: Ayo ni merafa 5:11 marati amosamiki wipa wa reana konda musa marati urunyesha wiwanyia kwela kai provinsi wa mbula kila pa wilayo musamiki kwa mita kwa sahuhia sarra diyo nilumune makua ntoko ni himau na hulila humita kwa sahuhia mile mara lampake wata mile mara ya sezorash ni kahela ni nkela hulia kia leka wiva musa nkali kwa tefula ni asinta muna hotene ni ulila emara ila Rie mara yo ulmihana yo iva msa naswela toni samota twala ni raye ten hukuna no lelo namurung mogone tlaya mloko ni mathani ni masheshe mweri ti wa julio ya kati ya 2027 oito seus 97 17 200 oito seus 97 17 200 ni numero na telefoni ni ra nyuma ntapo nyaru ni halwa keleliwa ni hana odense salvador Alata ni ravu njiri masu, no studio radio msamikul shinga, we ravu msani kaliku otekula, ni wahipisa, kala ni mutapunya telefoni, halo, bon dia.
1: Bon dia, nusheliwa.
0: Nene sene, kaya tuwala?
1: Nusheliwa.
0: Na aswele sino naya? Sino naya tani?
1: Ami, sino naya kati ya kasako.
0: Ana kasako, ni mwira wawini?
1: Ana kasaku kuna mwera ni sambesi ya nilo uliyoma
0: mhm uwosha waiwo
1: watepo usha wapaye kai kitu wani guni yasha yuo
0: nene sene saisai hulilufana murungu mwota hena nukwe la wera yete
1: aa na murungu waka avya mkino keresha
0: mhm
1: aa tu wato unaga kita siyari kitu mirka tumemu ka
0: ika ika
1: aa
0: ana kasaku hachimwene ndakatine na ulumi hamusi abdele islamu
1: Musi kina ulumi hawa vajira ati waka Ya uya kele moli Ya tau kiwelele munda umuulu wa munda peru wa nchua Iwa wama suka wendikeno wa ati amuki kari ya kele moli Amvakari ya kele moli Ana haji ya kele moli e kiteteto kieto apuntalo eneru amuru ya kelemoni eh akwegwere ya kelemoni bamuhato miwano wa kelemoni
0: asante banjibala jibena na kaza ku kumilo zambezi ayoni riva musa
1: e yako tepo tamanela
0: asante oito seis 97 17 200 e aquele leito no rádio samiki hello bom dia a gente vem vugule rádio aí ó ai ai hala a gente
1: vem hala caminho a gente
0: vem nene sene nasceu nesse ano né
1: minha ozambesi é o no o mulumbo minha no mualimu
0: a gente vem na mualimu a mulher ozambesi a palma sene o
1: Papa makai we radin.
0: Nene sene. Saisai, mota hina nupula weto lelova na murunguna.
1: Adi don siwa kana gresha pani.
0: Mhm.
1: Ariya ka ka kipasi arke merka dumu.
0: E kai kai.
1: Ahe.
0: Lakatine na haulumi hamusi ni watu akina yasuenda ya.
1: Ah.
0: Mhm.
1: Yabele sana. Kwa nyanyo na mukaka leva me kwa microphone.
0: Asante banchi bale.
1: Ahe, am bakari ayo, olio manko. Ana aliyo ogruwe ana kachopwe ansiwatera ani kwara yao ni amanjanchito omilanja ni Daniel Moto oniafa
0: akota
1: akota ba wachman
0: asante banchiba lesina ne yereta ni
1: Cyrus mwalimu
0: mwalimu asante banchiba lachwana na mwalimu kumilo zambeza yoniriva musa
1: asante
0: asante

0: Nimpanta ola ninno na wera e marana va hererun wahu enera eni tawaka
1: tie yo masinihina eni orashe landro eni kale nimpanta wa ikano sa sinamwani

ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na chiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: Bakuri bakuri na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Oito horas e 26 minutos. Papo Shila Lendo Vani, alô?
2: Viva! Temo aqui, está aqui a sala.
1: Tudi muixe, Uli?
2: Tene, dada, quando a gente de marido.
1: Ala, foi eu, bola de ouro mbungo.
2: Amina, amina.
1: Ana, jamais, tu amanhã, lina, ali, guabi?
2: Ana, te as mune, nele, coe, pra cunha, o que eu mando, sede.
1: Ana kati kumwembe onga akutumizi ya nonu agamarugano akutika zizi
3: batumba
1: agamba utaona jika ave
3: na mbo shina jikete uniko shinjira pa utaoni uwa
1: aaa
3: shina jikete dada kwa shina mla kapa wade riba
1: mapetaga na marugano
3: mapetaga pa jikwende adanga na mburi ya
1: ana jamani japitu wa raguli
3: Anati irima ujirdade kigua ora.
1: Ok, anakuwavi ya kuji.
3: Anakuwa na nyama jitritu zwa cha jinji ni, ambote ntere kutuka panandi.
1: Akujia kwa habi, kigua ora kwa habi ya kuja.
3: Namu namu. Ati, nimejuna yula wirye, anu kukuja anga kukumanyika. Nika ambaka jagadi jagadi.
1: Niwane kwa kuja kwa ambaka, mwanjawa kulawi la kuja kwa habi.
3: Namu.
1: Pakutipa kwamba kutitubu tubu muze wama mpela utiwa ndungana agona.
3: Kumari alaku
1: Dunia tabu.
3: Namu namu.
1: Yai. Karibu wana kutoka hapu washe ni wani wa witipe wa ragula.
3: Ala witi wa kushare. Isufu Abudala. Na shimeni wala Aumari zai tuji lafe wani.
1: Anyumba jawa alamu wanga hapo woka.
3: Anatu wanya alambe libana areshina ali kunyangwa, mariyangu kwanda kunyangwa, nishetu okay. Taipu kunyangwa. Wanya ni watuka maanetu wava.
1: Gana wa gatu basi koleka kabashi kuhine ni kutili laga.
3: Aia, aia.
1: Sao mbili. Sao mbili. Karibu, karibu.
3: Shema adi.
1: Uneju.
3: Nita legive eto, ashi nika na mbandari.
1: Haa, unengula karibu eto.
3: Haa, dhari nja zikati.
1: Asata, shimu.
3: Asante semari humula kwa mbwene.
1: Asante.
3: Asante.

Aya kwe gwa ntao ni wakula mila mabawa na gama wabawa gashigele kutaga mu mkashakola wadinono uti mwe jamani nteleshe nteleshe.

0: Achinja tulelo mkati mwalangizo la umo yawana. Tijikala nkukamba. Zautenda uta nilwa. Katapora, kapena, varsela.
1: Eu vejo o céu aqui na terra. Eu vou mover sobrenatural.
2: Achinja tutenda u. Ulio yambu kizilana. Nikati lombo. Kata nidwa. Varisera zoster. Utenda wakatapora. Umapeza wana. Makama sukulu. Kwa jitinka uzindi kirebu anji.
0: Utenda wakoza kuzindi kila. Kwa viona vitutu. Vofuila patupi. Kwa mwema utenda u. Umayambisha kunyanya patupi. Ni muntu wa makala opanda apetite. Nditupi lonche lima peteka.
2: Tinga zipewa buwanji utendau.
0: Pofuna upewa utendau. Imafunika. Yapo tijifuna kuwechemula. Imafunika kuwechemulila. Kumbali. Uko kuli kupande muntu. Tika uzindi kila utendau. Imafunika. Tamangila mwansanga. Kushibatala. Kutitika pate tola.